0: Kanigadega Akashvani Shillong Kabon Chipino Lies Pass of Nyo Point Armita Medium Wave Ubering Gadru Bat U Praspa Henry of Sao Kilohertz Pilaru Ban Yosno Yingi Live Streaming Naga News on Air App Bat Haganikapor Nidan Ban Walam Shipi Yaga Program Tip Ya Tip Mu Bat Nidan Ban Pansmo Shipi Yaga Niga Jinkren Halor Kapang Kabhalang Ubabun Palang Hakayap Kaim Bat Ankren Shipi Diba HH Mormen
1: Tip pia tip mo, siapang ki rukom umen berim, ki ba penkrau bat penksan, ya ke jengit, ha, ka bahalang, ka imlang, ka saalang, ne, ka bahalang, ubabun, balang. Ka bah ke miat jong baro, ne, ka bahalang, ka imlang, ka saalang, ne, ka bahalang, ubabun, balang. Ka dey, ka tenrai ba kongsan, jong ki beriu, ki ba syong, ha, ki lom kasi jantia, jong ke jela Meghalaya. Ka ne, ka dey, ka ruk, ka nengrim jengim, ka ba jeliu bah, Kabala pensyong nungrim haki imlang saalang kababu ru ya kabha kamiat jong ubabun balang halor kajing mentoy simet. Ubriu udai umurat ubedankam ya ki imlang saalang. Namar kata umla ban immarwai. Kene kurkom perkhat kahikai ba umla ban penyeklat ya kajing im ubriu simet na ki imlang ka saalang barok kawai. Kahikai ba ngimdai ban yale ban penroy tang ya kajing im jong Lade shimet, ne na kabenta ka jing mentoy la ka jong ka yeng ka sem, hanrei pan perkat lem, ya ka imlang ka saalang. Ka ne karukom ka ba nyokor bat kenkor ya ka bahalang ka imlang ka saalang, ka de karukom ka ba ngileyok pateng nado min berim. Hanrei sengusi banong, bakat ba ginang yaj ka por, pada pereng ka jing kalah, ki ba wan ban lengshop, ha ka imlang ka saalang ka jongi, ka ne ka nongrim. Kabanilla jong gejet benriu jongi kelanang kela. I kumba kane ke nongrim jingim ba syongsbai bat ba kordor kelanang ja sukiski kat banang ya kipor. Kane kurkom perkat kapau bha ha ka kolchor ne ka lariti kapau ru ha ka niam bat kurkom le kibangile man la kesngi ha ki imlang kesalang ke jongi. Nishem ba kane kurkom perkat Kapau hagi bentang beper-beper jong ke imlang ke saalang ke jungi. Kentup ya kirukam ke badai bat kayap ke im. Kumjuru kirukam ya kersan mark liang bat ke jingbala kam bat wat hagi rukam sencar tenrai ru. Kini kinungrim bat tenrai jong ke jat benriu kipau syai. Kini kirukam le kipen i kumno bat ke kenhun ke sim ya ke jingkit klik. Na ke bentang kibriu simet. Kamtam hakipor, kibadan hakajing e, da kaba pentika, ba amdan mano-mano, ba syaino ni, ban yelek persyak, ya kata kajing e marwai. Kirukom jongki imlang saalang hakipor sengusi. Kirukom le, habajia kajing yap haki imlang saalang, kilong kibapher bat kipen i, ya kenuksa, bat kumju kisaki, ya kajing klan jongki imlang ka saalang, ka shinung gathau bat ka jingye tali jong ka jaj benriu barok kawai. Hapadeng ka jaj benriu khasi penar ya ka jing sengusi om jupaj ni nyo siti ayaka kum ka kam shimet ka baboy jing e tang ya ka yeng kasem hanrei le padeng yaka kum ka jing kit kliklang jong ka imlang saalang barok kawai. Kine girukom le kilong ka jing penpau ba shisha ya ka nongrim tipkur tipka Kaba penksan ya ke jingi buram, bat jingkit kli, ya ke jingi day, bat kikur, la kalong na kaliang ke kemi, bat kumjuru na kaliang ukpa. Habajia, ke jingiap, kidukot jong ke imlang salang ke yawan lang, ban ya pelut ya kapor, kabor, bat ke jing kersan, bat kencaman sim jong ki, bat ke yeng kesem, kaba kenduk, ya ke jing duk no, ya la ijong ibah yeng kesem. Hapereng ke jaj benri war jantia, Ya kerukum le jengok ya ki long ying. Kebaduk ya la ki jong ki biit batan. La tip ya ka. La ni la jukot ya ka. Ke lia baik dot. Ke imlang ke saalang. Ke shimba. Ke day ke kamrong. Jong ke wai pa ke wai ke long ying. Ban le jengok. Ya ke long ying kebaduk. No. Ya la ki jong ki biit batan. La kumno kumno. Shisin. Ha kata kapur. Bagi kenduk. Ya ke jing sengusi. Ha ki rukum. Ha ke niam tenrai. La ebenta kerpang ya gidukot jong kekur. Lani ki ka. pan pendep ya kicing lenyam bakhadu kaneru ka penskem ya kata ka jingkit kli pat ya ka jinglong renti ha ka imlang ka salang ka jungi ya ka med jong u nong yap ha ka rukom penyaj ha ka niam tenrai kam tam ha githan cha ka liang juai leju ra ban pen chong thaj shwa ban pendep ya ka niam ha giyengkur lene ki yung blai bala jubu ya kata ka med na ka benta shis ngi ars ngi tang ban pen chong thaj ya ka haka yengkur kane ka ailat yek bahyeng sem ki paralok bat ki paramarjan ban le jingo bat pen pau ya ka jing sngolem bat ban ya kren se phang ka jing im jong ki bakhlat no rengkat bat ki khot jong ka yeng ka sem ka baladu no kum ki ne ki jing le ki don ka banta ka bakong san ha ka jing pen ko bat ki rap ban wan ra ya ka jing sngo shngain ha ka ban sim jong ki tu ki bai kendo ya ka jing jia ka bas sngo si namar ba ya ka med labo hayeng wat kit khot jong ka yeng sem ki berang khamrit ki yo jingi kai sepang ka jingyap ba ka jingyap ka de ka jing shisha ba tan rai jong ka jing im pat wat hakar ta ka ba dang rit ro ki yu i ya ki ne ki jing jia ki ba ngim la ban kier ka ne ka yarap ro ya ki ban priang ya ka jingyap khlem ga don ka no ga no ka jing ting ka jing la jingo ban pen shinga nya ki long yeng ba kendo ya ka jing jia kamkut tang hadin bala dep thang ni tep ya u ne kabrio kajing wanjingo ki parlok ka yai piteng habaro ka por jong kajing sngosi bat kat kum gar kom tenrai kane omduna ya ka lai banai hapreng ki pnar ya ka ni gar kom le la tip da ki ten ki ong lai nam le ne linam le ne lai linam ka bumut ban le jingo ya ka yeng ka sem ka bakendo ban pen pau ya kajing sngau lam kajong ki. Kitu ki bamla ban lej, siya kajing lej on tep ni thang. Kila bandang lej jingo hadin ro. Ha kani ka rukom ka bang ikot ka lai linam, le ni ka linam. Ha kini kajing lej jingo ki bahaye ngasem bat ki parlok ki ju ai jing yarap kat bala senai. Kamtam ki kentay ki yarap ha ki kam ying kam sem. Kaba ai lat ya ki bahaye ngasem bala kendo ya ke jing jia pan yo lat pan pan pe ya jing don kam jong ki parlok bat kinong wan snolem ki senrang ki don la ke jong ka benta ha ke imlang ke salang pan yarap ya ki long ying ki bas snol si bat kene ka yarap pan punduna ya ke jing kit ke bakhia ha ka met bat ke jing snol jong ki tra ying kawai pat karukam ka bajumelin ha ki thain jentia kadai ka bangi khan ka jing ai janam lani ka jing le jingo rangkan bat ka ja ka bala pen kre ka ni kadai ka rukam ka bak bedang but ha ka niam tenre ki bedang but ha ka niam tenre ki dang bat ha ya ka ni ka rukam hadu menta hadin ka jing le niam bak hadu ki parlok ki paramarjan bat ki bahieng sem ki yeshim menta ban wan ra jing bam ya ka ba la tip kum ka janam cha ka yeng ka sem jong ki tu ki ba ka ndu ye ka jing smosi wat la da shisha kam de ka jing le niam han re ka janam ka long shim ban ta jong ka jing buram ka ba khad du ya u ba la khlat no bat ka ai ka jing kar shan ka ba don kam bat ka ba kong san ya ka tu ka long yeng ha ka tu ka por ka ba ki dang don ha ka jing smosi hang ni cha ka thau ya kha bala chen kat ban nam pan ka thau ya ka jing la jingo ban pan pau ya ka jing sngolem kum ni man la ka sngi ka wei ni atli ki long ying ki wan ra jing bam ban pen tikna bakta ka long ying ka bala du no kanam sha thngan ha ka por ba ki rang don ha ka jing sngol si sha ki thain war jen ti apan ka don ka wei kur kom ki ba ki dang yai put ha do ki ni ki sngi kabaki khot ka chep ka chep ka dei way pa way balawan sngolem ban ye kendu ya kita ki bala don ya kata ka jingdu ki ju pen kham artan ka pisa kat ba yo snei ka ne ka chep ka dei ka rukom ka bala pen melin na do men merim bat ka yarap ban kersan ya kitu ki long ying ki bala kendu ya ka jingjia ka bas ngosi ki ne ki jingle ki bangile ha ki por kham tam kijing snusi ki sakhi bat ki pen skem ya kata kijing hikai tenrai jong ka jet pen rio baha ukun nyo trep nyo skum. Kabahalang ke imlang kasalang. Ne kabahalang ubabun ubalang. Kamday tang kapang kabangi kren. Hanre kaday kabangi imrengkat. Kabangi le ha kijing im kijingi kibaman kasngi. Kamtam ha kipor jong kijingi kendo ya kijing skosi. Jong kiparalok kipicor kikur kikha pat kibahiyeng asem.
0: Pilayu asumuntan ya kajingkren halor kapang kabhalang ubabun bhalang na hagayap ka im bat lakran shpi de iba HH Mormen kaniglawan shpi na ka akashvani shilong abansngam tai ka program kabanbun.

0: kakor henrei menta ka kanthei kamde shu tang ka nong penne kalalong ka nong shna la kalong ha ka bor ka chingstan ka yo ka kat bat ka ching shong su kumta ka ching no sunyang jong ka kanthei kamde tang ka bangi khmi hob nai march ka ta ka women's day henrei ka de ka bangi hab ban kan mau man ka si ba ka kanthei ka baklan ka pen long ya ka en long salang ka baklan Balok nong slap hakani ka por nin yas slap ka jing kan jo e doctor Mrs. MPR Lindo hello ka pang ki kin thai ki dan ka banta ka ba khaw pang ka ka in la sa
1: ki kin thai ki dan ka banta ka ba khaw tam ha ke em lang sa lang kanu kanu ka ri ba ka jai pen riu kanam la satya ban ke sa phrang la da ki kin thai ki sa din bat kim ya dan banta lang La hayeng hasem, hasnong hatau, kajenang kajeng start, kayok kakot, kasenshar kadar, but habaro ki benta, jong ke imlang salang. Ki kentei kim jutai satya, bantrei, met batman siem, na ka benta, kabha kamyat, karoi kapar, jong ki yeng kisem, kishnong kitau, ki imlang salang, kari ba kajait benriu. Ki kentei kilong, haka juk kapor, ki kme, ki lok, ki nong ri yeng, ki nong risem, ki nong lum, ki nong lang, ki nong hikai, kinong penya ying ki bakit ya ka kya ka shon ki kam ki jam baro la da dei hasar ne hanong kendong ka kam ram bat jingkit kri jingki kenthe ka long ka bakya shi bon e ki ha ban pek na du ka shat ka tiu ka yo ka hat bat kumnu ban kunai bat ban pen biang ya baro ki badon haying kum badon ka jing ong ba ka jing ie bat ki ei baro ki sdang na la ying ka dei ka pesara bat ka skul ba baning kong e ki kme ki pa ki dei ru ki nong hikai ki kai na do dangrit ki khon kumno ban tip yo blai bat ban duai ki kai ban pulih kot ban don akor don buram ban trei kam ban le khu le suba ban long ki bakit khli bat ban tip yela ki kam ram na do henda hen thai ki kmek apartment jongi ki don kar kom par khat ba ka kan thai ka de ka nong ri ka nong sumar ka nong lum ka nong lang ka nong kha ka nong pun ka nong pun roi yo tnum tndai bat ka kur ka jai kum ta ha ki pon ma sha ki kan thai kim ju sim ban ta haka sinchar ka khadar yau shanrang latip kum nong dau nong ker unong kamai unong gaji unong ai bam ai sa wapen biang ye ka yeng ka sem bat balik tur thma bat kit ye ka khia ka shan kande ka kom par khat kala kala habalawan ka jinang ka jing start bat ka tho ka puli man ta ki kan thai kila kiu haki ka dan puli ki ba phair ba phair bat kila trei haki kam ki ba bun jai kum ki nong hikai na du ki skurit ha du ki skul he ki doctor ki nurse ki engineer ki officer ki nong sai an ki kam pulit ki kam la jong bat ki wei ki wei di ki la sngau tho pha ya la ki hok pat ki kam ram kem dei shu tang ki tu ki kan thai ki bat trei ni shong tang ha yeng ki kan thai lang ba ki kam ba ki trei ki no asnyang ha ka liang ka yo ka kot khadang mat pen bit pen biang ya la ki yeng ki sem ha bdon por ki kan dei ki so ki thang ki thung jing thung ban kunai ya ka yeng ha ki nong kan dong ki kan thai ki long ki bat trei sitam ha do kata kata na lo ki jing trei jing ta jing ki lech ki leng kha lang ba ki rang ba ki bet sam bai ki thiu kan bat ki ot ka ba bat ki wi de ki kam na lo nang ta ha ban por ki lech tho ding ki lech sa jan ki khai ki lech yau lech hat ki ri jing ri hala ki ying kum ki sel ki blang ki masi ki snyang ki ringap ki don ru ki basu ki bathan kum ki jan ki selya ki kho ki shang bat ki wei de krang ban kham yo pisa ban ka shan ya la ki yin ki sem jong ki ha ka liang ki em lang sa lang ki kan thai what happening ka jing bon kam ki don por ban ya be ya ki kam yap kam im ha ba don ki ba pang ki ba yap hang ta don ki kan thai ki ba pen tengen bat sngo lem ki kan thai ki sem ban ta ru ha ki kam bhalang ha ki snong ki thao kum ki seng kan thai snong ki seng bhalang ki seng ke thai jong ki balang ki bapher ki ai ka kri ka mon ka kri ka dyang nak mon ta ka bha ka myat jong ki snong ki thau lang ba ki ni ki seng ki ba pher ha ba don kam ki a mi rin ti lang la ka dei ki jing per kho snong ni ban nya le per sha ji ki jing sniu ha ki em lang sa lang kum ka kiat ki drugs bat ki wei di ki kam au ria ban don ka shong suk shong shingan ki a be ik kam yap kam im ka pang ki sitam bat kanu kanu gi jiksham lanot ki trailang ba ki rang ba ha ba don kam ha ka liang ka sanchar ka khadar ne ka sain hima sima

tu parlok nong sngap ngila yo asngo ya ka jingkren jong I Dr. Mrs. MPR Lingdo halor ka phangki kenthe kidan ka benta ka pakraw tam ha ka imlang salang tingi kermen banna ka tu ka jing kan long ka khubor bat ka jing I men see me pe ki nong sngap kar pang e na ka benta ki kenthe kapor ka dang biang ngin ne beteng shushu ya ka ni ka program ram pe ki kenthe tung ni ya sngap sa ya ki jing rwai na arngut ki nor wai ka ta na ikong adelen nong khonglam bat ikong alicia pingro mentang ni sngap shwai ka jing rwai I me jonga bat sashi sien balar wai de ikong adelen khonglam

Parlok nong sngap kan opai singi ka basu ka bak mani phi ba ro ka ni ka dek akashvani shillong ka ba juwan shi phi ki lok nong sngap ka ta nong lai spa sa pu nyo point meters medium wave u be rin kat ba pras pa andro pa sao kilohertz ma phi la ro ba nyo asmo na ka radio channel of do dash and free to air 88 ba ro na ka news on air app parlok nong sngap ip tyang so bhai phi ba ro sh ka ni ka station bat man ta in ma lam shi phi ka program ki sur tin rai ka program ki jing rai khasi Nginis download e kanika program raka jingirwai na ida jiet khar kongor kaba ila ay kerteng hinyo trap hinyo skup ban buur ka jingirwai ka hok ngan bat kanika lawan shpina ka akashvani shilong.

Haga program ki sausmoyo munda ka janmi nidon man walam shphi yakajing akran bat ikong eldanolen shadam bat nidon ruban pensngo yakijing ruai na ikong botilang si imyong bat ka kanhun Bansdang ya ketika program ki sausmoy bumenta ka janmit to mentanya sngap da ko beki jingruai jong ibote langs imyong bat ka kanhun ha ka jingruai ke bilai kerteng trap imei

0: pang kaniga processing of millets len ni kataga ni ong hakak tin khasi ka rukom pen kre ni pen kladur ya ukrai sha kiwe pat ki jajing bam tingi priang sobhai phi kong sha ni ka studio ba ka program go jongi hakani ka janmien
1: blesh pun kong halong ba satna ni shimbanta bat nga ai ku ble ya phi ba ro ki nong sngam
0: tia hakap nong kong e kong elda I can get sick ajing batai shapang ni u ukrai
1: yo ukrai moha gaktin nong we la jo khon kum umilets mo ha haktin khasi khot krai haktin riboy jaintia ki khot kre don ki jaintia ro ki bakhot shan tam ta haktin garo par ki khot yo ku umilets kum u misi mo to uni u yesrim bat u khau la ni u kyo hari india don kumba prajait ki krai ki ba khampau ki bangi ju khot kum ki major millets la ni ki ba khambun ya sorghum upper millet but of finger millet nangta don ru ki minor millet ki be kam duna ha jing mi mo komo foxtail u proso u little u banyard but u kodu te ha jala meghalaya hi khamtham ha is khasi hills nadu ki porlong shua ha jurep but bam sau chai ki krai but kita ki long u right through le ne ubangi khot u finger millet u raishan u little millet u sorriu u tau deu job steer mark tin pareng nangta upenye utau deu sorghum mo te kini kidi ki saujait ki bala khampau ba khamtam ha is khase hills
0: ha ha khoble shibun kong elda ek to ka jing batai lam phrang jong phi khin det halo krai te long pin panchay khin det bali kini ko sarkar india mo ko kentio kor pang ya ukrai ku muta u nutri cereals
1: ka sarkar india kalapang kala karteng ya ki krai kum ki nutri cereals mo kane ka de khnang ban weng ya ka jingmut ka bala slam ha ki brew ba ki ne ki de ki cha ching pam ki baduna dor ne ki ba kham ha po ya u khaw le ne yo ko mo henry ki ne ki krai ki don kumba nyo hadu kha 8% ka protein ka khleng kumba r hadu 7% nang ta carbohydrate ndu pusan hadu nyo pusan percent te ki long ki jing bam ki ba pnyo bor bha le ne ki ta ki energy dense food mo but ki long ro ki ba bit tam ban pndon kam ha ka ban pengklan ya ki jing bam kumangi le fortification kana mngin le persha ya ka jing duna jing bam le ne ya ka mal nutrition mo ha ki brew te ka ne ka pn e ba kim long ki ta ki ba kham ha po yo khaw le yo ko nan re ki long ki ta ki jing bam ki ba te bha ke
0: menta par ha ka bai dei pat ka rukom ban khre hadin bla dep on yu nu krai nong in le ban pan long yu u ba pet ban bam ba du ban islam
1: ha me ghal ya hadin bla dep on yu u krai bun sen ki nong rep ki yakun du yak jing e ki ba ya dei bat ka jing pung khoi ne ka jing than ne ka jing kala sha ki we ki jing bam ro ki nong rep ki shai than ha ka singi mo le ni ha karan san ba krishna ha ka ding ki that ye ki krai nang ta ki shop ban pan khlan ya u sambai bat nang ta ki sape ban weng yo style nang ta pat ki satelian ya u krai ban pelong powder ne flour da pupnon kam ne kini ki mau telian henry don ki lat ki basuk ki bangi la ban pendon kam da ki machine kita ki long kum ka treasure mo ki nong rep ki pan ya khlat ya ki sambai jong ki krai na u jing thung da ka ba shop mo ki la un pendon kam da ki treasure te kini ka treasure kan pan ya khlat pat ki ni ki sambai ke tenang ta don kata ka aspirator cum distoner kani ka kor ka pung khoit pat weng ye ki start ki mau ki ding bat ki nar ki badam ben mo na ki sambai krai ding im don kam shuban pe ban kersi ka balai ka de ka grade mo namar fi ki ni ki sambai krai ki don la ka jong ka jong ka jing he te shwam ngin pung khoit shwam ngin weng ye ka snap jong ki krai ni deban panya khlat shwaye kini ki jing he jong kini ki sambai ke tingi lan pen don kam da kane ka greater nang ta ka di hala kane ka de ka rukom ban weng ya ka snap ka ba kham scam ni ka skum na ki sambai krai ya kane ka machine ni lan pen don kam kham tam ya ki minor millet mingi ong mo ki ba don ya ka snap ka ba e kum urai shan kham tam u ba don shane nang ta o fox tail proso ban ya not ko do millet nang ba kini ki major millet kum urai tru pen ye ta o upper millet kim don kam mo don kam ye ka di hala na ma kim don yo ta o snap ba e pingi ha pan weng ke te hadin bangila weng ye ka snap hi de ban pan ya khlat ke ki don kam ye ka ni ka separate ni ong mo te kini ka machine pa de de ka kor ka ba weng ye ki snap ki bala pra but ki sambai bam pat ko snap ha tenang ta ni don saka a machine polisher kene ka polisher pat kapan pernai ya ki sambai knang bakin long ki ba bang ban bam ban ne slam te kham ta me ki ni ki

0: Ukraimo. Te kum ta ula banne tang kum ba shi bnai ar bnai. Lang ibu kham slam kum mon un sak thang bim sa smarim. Te ban ban pne slam ye u de ban le kum ne. Le ban weng ye ka snap ne ka ta ka brand mi ong mo. Da ka ba pendon kam da ka polisher machine. Mo nang ta site sachi sen ne ar sen ban weng ye ki brand powder ne kita ki snap powder ki badang sa. Nang tap nrkhyang ken da ka ba tha tha ka sngi ne ha ka roaster ha du ba ka jing sngem kan poi ha ka 100% tingi la ban tip ye ka ni da ka ba pandan kam da ka moisture meter te mantliat powder pan ini ban pandan kam da ki ki machine pulverizer ne da ki tu ki mau tliat ki nong rep ki shat pandan kam mo nang ta pat ngi ha pan song ba ha ki plastic BOPP mo ini ki plastic ki long air tight kamut kala air kam yo ban rong ta ka ya daru na kasni te kum ta ni u powder mengis na kum ni par ula ban ne hadu ru banai ne chisnem
1: te shubo mo ki nong rep kim don ni ki machine kum ba pi patai mi tan haneng te kin le kum no pan
0: a le da kim don ye ki ni machine don kata ka rukom bagi ong molting ni pen spe mo ka ni ka rukom ka pen ne yo krai hadu ndri banai ni sisnem ka rukom le ka long ya ban pedem shoy ki sambai kumba arp sau kenta nang tangi ha pen spe yo u ha ka jain sala ka bar ben kumba a life and rune sa pra kenta hadu ban da mi thiet nang tangi ha ban that si weng ye ki thiet nang ta sa sang tor khong ha ka karai nang tangi ha ban telier peni ban yo ya uflar lani yau powder ke tadang ile kum ni pade uni uflar ni powder ula ne adun riu chis nemmo nangim don ya kata ka roaster nangim don ya kita ki kini ki packaging po bibiru nama se ni ka slap palan pan tha du jinjar pan thit ka roaster ru barem te ki nong rep ki laban pan special ya u krai
1: te kong langi osno ba nau ni u powder jong ni u krai ma ngila ma sha si bun ba ki jing bam dei te maling hi haban khle lang pat yu nu krai ba u ata ne u moida ba ngi sna jing bam la ni kiwi kiwi pat jing bam biscuit ki ki
0: namar u krai don ya u gluten mo u ni u gluten u de u kanja protein u badan ha ki ko ne ki moida mo te ladang sna jing bam tam na u krai ngi yo jing bam ba e ba ba kloi ban pra te namar ba u nu gluten u pelong yu kupu ban long elastic ngi la ban tan ya ban ring ya te haba ikhle ya umoida bat ko uniu gluten usno lang kumu glu nang ta ula ban bat ya kala air bat o ya raban pen at ken yu
1: jingbam
0: pu mo ne yu jingbam long kumu ok te nong we race mo te kanang bengin yu ek jingbam di sha ki ba bang i de ban khle kum ne ken nyu pho hadu prapo persen ukrai kane ka de kanang ban pen ne ya ka nutrition bat ka jing sma yu bit ten rai jong ukrai mo nang ta ar pho lai pho persen bdeng la ban khle u moida ata le funding ru badon chani mo mang la ban chna galai ki shakini ki tapioca starch andangi la man khle lang man belong u gluten free ru te nangi le kum ne pat ngin yo ki jingbam ki babang bat kum taro ki ba kham internet mo te la man chna yo biscuits ne ki cakes ne ki roti ne ki cho ki pasta ki vermicelli ngi la man chna ta
1: te la nyo na kini ki biscuits kini ki cake don ski wiki wi pat ki jingbam thre ngi la man chna no krai
0: oi la dangi la ban investment man thit ikini ki machine kum ka roaster machine ka flaking machine ila man shna kum ki shira ki flakes mo ni shu we ya ki krai sam bai san ganta na da state ter kong ni tap ya ki para ka ni ka flaking machine ni yo ya ki shira te la dangi la ban thit ya ka ni ka gun puffing machine ni la ban pdem ar ganta ki sam bai krai tap ka ni ka gun puffing machine maha ka jing shit ka babyang na ta sa yo pde ya ki muri ni ki puff mo te la dangi don pat ya ka extruder machine ni la ban shna kum ki cheese ball ki kurkuri ki muesli ni ki chokos mo na ki krai ke
1: tinga kermen mo ba ki kan ni ka jing patai ka jong phi le se kan aimen sia me ki ni ki samla jong ni le shani ni la ban pen mi shibun ba ki jing bam no krai om tang bangin chudi ve kum tu rengi la man sna pat ki ve pe ki jing bam kum ki te ki phi om tan mo ki ek le ki ki muri ki ni ki chips nei kum ta ter ter te ha shwa bangin pen kut no ya ka ni ka jing kren ka jong ni na ka lyang ka jong phi ka ek ka jing kun tu la ni ka khobor ka phin a shak ni ki par lok no ngap ka jong ni ki pa don ka jing thmu mo la se ban thung la ni ban pen ka lai nu kra shak ki ve pe ki jing bam
0: Kubli jibun kong, shua ban pengkut, ngakwa ban penpau, ya pi kinong senap baro, pa ukurai umdei tang uwe na kijat sembai ten rai jongi, henre ude, unutri cereal, uba kordor, uba ka perthai barok uwe kalak sedang ban, itu mentah. Ka jing pengkela dur lene processing jong

0: cry ka day ka lenti ka badon kam e namar ka yarab ban pelong ye u babit ban bam u bakham bang u bakham ne slam nadu karu kampung khoit ka jing pen spe lani ka molting hadu ka jip kala dosha ki powder lani ki shira kini baro ki de ki lat ki lenti ban pen kiu ya ka dor jong umar rem jong imo te ngakantu ye phi ki nongra pat ki longkmi longpa mangin shim kabu ya ki ne ki technology balar batai ban pni ya ki jingbam ki bate kum ki biscuits ki muri le ne ki flour na ka banta ka koi ka khia jong ki khon ki kti
1: to ko ble shibon kong elda bangi song thu shai man ta ba ukrai omdei tang ba udei u jingbam u ba thung tan rai mo hang ne ha ka jalla ka jing hin re de we ne ki marrep u badan ki ta ki lat la ne ki lenti ban kan ti u ya ka yo ka kot la de ngi tip ban pan kala du ri u sha ki we pat ki jing bam te ko ble shi bu ne ka to ka jing pan shai ba ka jing ba tai ka jong phi lor ko to ka phang ka ro ko pan khre la ne pan kala du ri ya u krai sha ki we pat ki jing bam ki ba phe ro phe bat nga ngi ru ba ki par long nong snap bat kum ju ru ya ki par long nong rep ki la yo jong to shi bu te ko ble shi bu kong el da ya ka por ka jong phi
0: ble shi bu ko
1: parlok nong sngap bat kham tami phi ki nong rem nga nge phile jumento shibun halok tu ge kren bat ikong eldanu len shadam halor ka phang ka rukom pen khre bat pen kala dor ya ukrai shaki wei pat ki ja jingbam ki be phier phier teban pun kut ya kanik program ki sau sumai ba menta ka janmit to menta ni sngap yang start li ki wepat ki jing wai so i boti lang si im yong ha ki jing wai ki bilai ga teng ki por men berim bat mei mariang

kwan ang dalag po ay siya gawin patagpurtay bayan natin ang maniin hoy ba't pinako na ang bayadang rungkat and Ray teng-teng habang na

Hoi parlo no sa plia sumata ni tu ki surtem ki jong I dap ku par nong plu ko bil ai kerteng ha shlem ki sur sing kan thai ki sur ko tara bat ki sau ayom ki por bat kelawan lu shapi na ka akash bani shlong bat ko por kam sha shu inga bang nang epteng yak ni program ki surtem khasi bat ngan pen kut na ro hang ni bat ngai ku play ri pi baro ki parlok nong sap kani gari ka akash bani shlong ya pat ya ka program ka ben bot kata ka program ek Bharat Shrishta Bharat bat hangningin sawalam bat peso pa jepi ya ki jirwa certain rai jangin jait bin reo takin na ka jela Arunachal Pradesh kene gadeka Akashvani Shillong